vida, pa, pa tupure trompa leta kwa mkai hachavilo, apa tupe hachavilo. Kuponya nutina ofanduma, kupo okugagbalo, hachili. Kuponya nutina ofanduma, kupo okugagbalo, lede nyonu abimo omone. Kupo mamonamo, kupo ofanba mendemo echa ilavanya. Fu mali mali mali na kutupo, ono mako, broyo. Kupone ono ne mako, broyo. Ngini ngini bakle ngono otoku, ngono ngono bakle ngini otoku. Oba ngini ngini bakle ngini opewa, ngono ngono bakle ngini otoku. Uto manya. Ngini ngini bakle ngono otoku, ngono ngono bakle ngini otoku. Mba beto mayina olu. Eke mule tira nyuloa. Inye ngini ngini ya, kele tira nyuri ya, inye ngono ngono, awawa, kanyakluwa na idotira, kesingi, amada, nukaya hati

ofalado ma popo buga balalo ezigi amada popo nyenu tina ofalado ma popo buga balalo odenyo nwambe ma omoni popo ma monamu popo ofalaba ma demo echa elananya popo mali mali mali na kutubo onu amakpo broyo popo na onu anemakpo broyo ngini ngini bakle ngono otoko ngono ngono bakle ngini otoko ngini ngini bakle ngono otoko ngini ngini bakle ngono otoko ngono ngono bakle ngini otoko ngini ngini bakle ngono otoko ezingiri emeda na opopo malika kwine babeti onetewe sonyati na opopo